enyini ekwa nani yamfa na sa finance se na eto aburo ani ba no ya tono ambe 10 cedis na 20 na otogu onu na wa ba benya 10 cedis na return na better than 200 cedis the amount and only shares na ya kan wasem de bi an enti beto bi awu jobin community bank plc jana ya mabwe sia

on sanke bi nanu no ebe bua ma nyoma enso atimi akoye edi amo kama kama o pedu do to 0242 133577 0242 133577 o pedu do ana se nchemu bi a chemi dia ya anu so ho na obetimi afre na nyoma akoye enso atimi edi amo enji akone ya the live comment na dia bro.